0: ko tay kon nak dañuy delsi nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxaju muy leral len bu baax daaray mam jaaray gi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañ fay jëlé gonay niñ len di taxawoo seen dundu seenuk ciol seenuk ciet seenuk lek ak seenuk nan rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji jangale ni ak taxawin bi yeb dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek ku ñu mësa jox domam mune nañ ko yar ta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ni dugg ak yeen li nga xamanteni ni moy daare mam jaar bu so fi ci poroxal
1: alhamdullilah ya rasul mustafa on la yalla dole tawfik ñoo yu do may ko xaas bam jëk wote lolu daare mam jaar wote ñepp kep ku di talawé tam ko bako mom bam ko défé alhamdullilah rabbil alamin ni ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yeneem di pestifam di yitem dig dogom bam ko yekete ñom dañ ko gatandu
2: na tablé wuñu ne serigne mustafa mom la yalla dogal mo tok ab detayam mo da def yitem dootun mëna doon lul yeggalé la gëp serigne bassir ak lepp lu xamone mu ci doon yëngu wala nebetama won mu nekk ci lolu mamit mu am xir lol ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal serigne bassirou ci lim ko don liggeylo mu xalat ne nak lola walu gum ko dak rek walu gum dak ngeeramul serigne bi ngeeramul serigne bassirou rek man nako fa jot waye xena dak ko nak ci li nga xamne mo donon beug soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru té mo xamné soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alcorane diko jang ak diko jangalé mo dal di jappané na kon ku koy liggéeyal té liggéeyal ko ci alcorane xeyna dak nga ko fa ko gënal mo jappané itam bokkone ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa dom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde ba defé magge dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral la ko defal la ci mom ay jikko mo xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal quran ak jangale ko ci la koy jéxal

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñu yitté jëpp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofé lañ ci dox rawati na nak buñu amé taw fexi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won nit nak sëriñ bi ci la nekkul won kon buñ amé taw fex suñu kilifa di ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sante yalla gëreme ku sëriñ bi doli ci sante yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalalit seen xel di len xamal ne am nañ ci ciofel te fasiyene ci yit jëm suñu kem kap donte nak ñom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënu ñu len ci wuto non waye dañ ci jëm ba fa suñu katan man ñu gëna yokkat suñu ngor bu fekke nak lolu moy yeg yeg biñ ci am bu fekke li nga xamene mom lañuy jox wajuru xalé yi moy donte am nañ ci bëgg ku yeg waye ñu gën ko yokku bax ci jappalé ñu ndax dañuy wax né défar dafa jafé lol ta yagu yo yaq yomb ta gaaw te lepp liggéeyu saytane mako waral donte goné yi fi lañuy nek fukki wër ak ñaar fukki wër yu mat seuk ñaari wër yi ñu diko am seen kër li fukki wër yoy di bari bari bari ñaari wër yi man na ci yak lo xamne ñu xam fu toll mo ra kon nit ñu jappalé ci japp ndal ñu gone yi bañ mëna ñëw ñu bayé ñok ñom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbulé lor ba waxtu wuñ del ci waté ci ñom ñaari wër yi nga xamne sëriñ bi dako ngir ñu mëna namanté ak wajur yi mëna xamanté ak bokk yi mëna jangalé yit liggéeyu kër ndax fi ni mu doxé sëriñ mom limu waxon danaka luñu jang ak yar defuñu ko fi kon buñu leen dé yabal ci wajuru ngir namanté ko ak jang liggéeyu kër ci la bok digënté ba wuñu am sëñ ñu dimbalé ñu bu doone ñëwé buñu japp né ki am mam jaar la jugé na ci daari mam jaar war na mel nam wara mel tax ñu sétan ko buñ ko sétané rek lanen man na ci addu
1: ko tamit lañuy wax para yi ngir ñom tamit kenn ku ci né sa doom sa bo xamé ni ñi ngi ci vacances yi nga fassiyéné muy jang su dé man nga jang yow mais diko taxaw soko mën nga sét ku mëna jang ci koñ am amna ñu ko doon def nak bari na ci ay parents yo xamné bima leen nemi ko gis na né seeni doom amna fuñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ ko faté ben la ci ben bi ci dess tamit ñi duñu gën jappar ci yar bi xam nga lo mëna def ci mom ci fukki wër yi fi barona ubbe ko wut danaka lu bari sori nako lu ko mëna yaq ci walu environnement bi waye lo ci sonna sonna so demé bu li ci dimbalé wut tamit bu del sa té day doon sar rek lolou dañ leen sañu bu baax ngir li nga xamni ñi ngi leen di jéma teunk fi ci yarum l'islam rawati na yarum mourid bi nga xamné ñi ngi koy tebbulo rek ci yarum cheikh ahmed bang radhiyallahu anhu suñu sëriñ waye ak wajjaram mo soxna jaar nga xam mo leen di pédar ci tuddaleen ko moy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xamne doonu jotaay yi doon li njariñ du melni setan yenn film yi ak wala yenen yi nga xamne wax deug yalla amul njariñ waye day lor ñu diko moy tal xalé yi xamne dafa am fuñu leen andi won dafa am luñu bëgg ci ñom lolé tamit ku ci sa doom dik gis nga ne amna lu ci ne bu dul lepp nga jema sam lolu ba nga xamne bu delusé manam duñu sonal day tax liggéey bi di gëna mëna continuer bobu ñaaral bi la benen bi ci dess tamit ñuy maytu jox ko xalé yi lu bari dëgg yalla loolu dana andi jafé jafé lool da ngay gis wajur wo xamni day top ñaari fa ñett rek mo wax xalé bi loolu soko défé goné xalé mi day daal di commencé nek ci mom wota jang genn ci mu tambulé di andi ay jafé jafé su tambulé andi ay jafé jafé am jafé jafé jangalé katam mën na ko andil sax yenen yo xamni xeyna duñ ko bëgg waye lu lepp dal di moytu jokko bi waxon nañ len na len ko ci xamni bëgg nga jokko soxna sangi fi signé bo fi am nañ bi ci alxamis ak aljuma yo xamni so len woyé ñom na sama xalé la soxla dañ la ko jox mu tok ñu wax ni ngeen di wax la jek jek rek jokko sa xalé fele mu wax la lu ko neex lo xamni li yalla xamna ne dal du ci doon deug sax waye day bëgg rek nga yeeram ko jëlé ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafé jafé ba tay ya dañ leen ko denk benen bi ci dess ku sa doom nek fenn du ñaka dang ko yobante dara waye man toujours damay wax ne bu ma señon moy nek luñ mëna jariño rek yéré dal lek waaw ñene buñ soxla chocolat buñ soxla e beur han buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xef xef yu ndaw ndawani ñu mëna koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc melni ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd wésu do ay sips ki ay radek xeyna baxna way nak mu toti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañu yone seen doom ko defé ñuy muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé itam buñ ko gisé salam seen wajur lolu wax deug yalla bokku ci abyar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lolu nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelewul serigne bi ci li leen serigne bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñewé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na aj ko ci kaw han yëkëtiko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol baxam julina timis wala julina gay do xam baxam jog na fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances nam gi ngi ko namone lepp lu mbeug nga defal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul deppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolou parent d'élève bi mo koy défal domam lolou nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alquran bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokul élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuru ñukoy sétane ñom ñoñu jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alquran di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañuko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bëss yu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam dañ ci tambali waat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbaton ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag ye tete pour nga défarat ko ba mu delu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève yi la ak ni ñi comporté wok seeni doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaléwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé loolu yit wax dëgg yalla ay jafé jafé lo xamna ñu ngi ci xol ay safara xamna xeyna señu bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: tu wajur ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defaralé seen doom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te teyé lañ ca def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne loolu lañ baxawon di ko def da xalé fi ñu nekk ni lén lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñoom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñoom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci mëna xamé la nak lan la waye boné mom faawu ka nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé soko baye rek ci bititam lañ ca defal man na wañi kon wajur yi nañu téy goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop wa da nga ne ma gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gën comportement dina am lo xamné mom dina ko jomba def ta mom mi ngi koy def ta xeyna defena na lola lu bax la wala wañi dara fekk yow ma amum mam jaar ñu wajal ko bu mel ni wara mel faaw da nga wara sax sa comportement man and ak yow soko melni wara mel kon nañu ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gëreem ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñu tam yombal nañu suñu liggéey no xamanteni ni ak tan and ak seen bur istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci proxan kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangaleen wi itam ba ci yar bi bokku ci point yu am solo yo xamanteni ni beggon lañ ko mu don lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax lolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bo xone mom mi ngi ko tudde ladante gi mu jëm ci seenu nekkin seenu traay seenu lek seeni nan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance générale kon lolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañu dugg ci biir lolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladante bi
5: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo doon ladante bi te lolu ci lamme ñu serigne bi la woon ladante gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer weram gi ci la li jëm ci cetuk daara gi tam on sax cetuk bir neeg yi way cetuk daara gi ci bopum rek lolou tam ana ci la ci lañ ko ci lañ ko grefe manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ca ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci biir budget bobu liñuy manam ni ko turu tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat day nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom déssu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekké ni itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ca doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé walu bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85 millions 120199 francs admi wessu ni rek waaw amna mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mun na tay ke dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barap sam kon li mëna doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo kuko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yap ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manana lool la def ci ni moy 54 millions

li nga xam ne mooy ci carburant, wàllu carburant, ndax carburant bi tracteur bi nga xam ne moom moo yor liggéeyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak oto yi nga xam ne ñoo xam ne oto direction bi am na oto, intendant bi am na oto boo xam ne moom mooy dox service yi. Maanaam ci carburant rek ren ji maanaam dépense nañ ci 2,178,485. Ndugg mooy divers, mooy na nga jënd ketchex, jënd gejji, jënd tam patamate ndax moom kii nañ ko ba pare, carotte, supame, navet, laaj, nangam, poobar, jimbo, yooyu waaw yooyu nga xam ne mooy divers moom dinañ ci dépensé bi weesu nii 7,175,764 bi weesu nii at mi weesu. Li nga xam ne moo aju nag ci wàllu ceeb bi ak dugub ji, dugub ji ak ak mboq mi, ndax cere ji ñun buñ koy togg dañ koy boole waale ak mboq ngir loolu daal xam naa suñu mbokk séeréer yi bëgg nañ ko loolu dafa saf. Dugub ji ak ceeb bi yëpp buñ ko xaymaa maanaam mi ngi toll ci 10,331,560. Mu des nag li nga xam ne mooy ordonnance yi, loolu nag boo déggee ma ne ci ndax ceeb bi 32 tonnes nañ koy lekk nañ ko ci at mi weesu laa bëgg a wax, 32 tonnes 980 lekk ci dugub 9 tonnes 936. Ñun ñooy def bu lu ñu waroon a jël 90 kilos nga xam ne moom la ñu waroon jël ci dugub au lieu mu doon dugub kese rek nga xam ne cafke gi du ci ne, dañuy jël 2/3 yi def ko dugub bi ci des ñu def ko mboq ngir mixture bi indi li ñu soxla dëgg-dëgg ci cere. Ceeb bi nag moom noonu la ratio bi nga xam ni moom lañ koy moom lañ koy ci anam yooyu lañ koy jëfandikoo mooy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nag ndax UNICEF 300 grammes nangam la def, ñun suñ bos mat na 400 nangam waaw kon bokkuñu waaw waaye buñ amélioré la ndax standard bi moo doon sëriñ bi bugguloon a def loolu te méngoowul ak li nga xam ne moom mooy standard international ci nutrition waaw moo te loolu la jëlit base pour def ko lii te loola lañ ñun bi ñuy tàmbali dañ ko tàmbaloon di jënd par genn wàllu liibaru poobar jënd ñaar dërëmu ketchax di ko def noonu ba xam ni soo ko globalisé par ni sëñ bi wax boo globalisé nag par semaine nangam lay doon kon kii di dem ci noonu ba ñeme ci di ko def nag par ñaari semaine fi la ñuy yemagun nag ndax dafa bari produit périssable yoo xam ni soo ko jëlee pour échéance bu gudd te amuloo froid wala fenn foo xam ne conservation la eh bien on y perd. Loola war itam nag ñu xam ne 15 moom doy na ndax du ko weesu rek day indi ay pourriture moo waral ñu di ko defal nga xam ni loolu mooy ci li nga xam ne mooy wàllu budget alimentation donc nga xam ne gis nañ def nañ ci ay rubrique yi mooy li ñuy lekk dëgg-dëgg ak carburant bi nga xam ne moom la ci consommé ak yeneen yu sew-sewaan yi nga xam ne moom la jënd mu te ñu wala fi di ko woowee am ndugg mu des nag léegi salaire yi ñaari partie la mooy yi nga xam ni dafa aju ci ñun mooy man bu ma jógee kon war naa mën a dem ci internat ba xool ña fa nekk nangam jógee fa dem ci waañ wa xool ña fa nekk nangam xool ci balekat ya nangam xool fóotkat ya nangam donc yooyu mën a 11,352,500 la waaye nag loolu lettkat bokku ci yaay daara bokku ci toggukat bi bokku ci déedéet waaw kon donc te ñooñu des na nga xam ne kon lii nii mën naa wax ne benn partie la ci li nga xam ne moom la fondation bi di jox salaire fii ci personnel bi waaw personnel boobu fluctuant la moo tax mënuñ ko systématiser waaw je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mën a lett tey ëllëg du mën a lett waaw ki fóot si tey déwén mën na ainsi de suite waaye fexe nañ ba ñee nga xam ne mooy ña nekk ca waañ wa toggkat yi fa nekk juróom-ñeent lañu yoo xam ne yii yu tànnal yu sëñ bi tànnaloon boppam la léegi nag ñun ñu fexe ba kenn ku nekk am keneen koo xam ne kii moom su fekkee ne néew nga doole mu taxaw mu jàppale la ca wala

0: kon ñun bu ñu bokkee ci njabootu sëriñ bi suñ jitte jëpp mooy war a sax ci ndigal kon lu ñu sëriñ bi digal lu mu mën a doon rek yëg-yëg ak bëgg ku cofeel lañ cee doxe rawatina nag bu ñu amee tawfeex yi mu doon lii nga xamee ne dañ ci sant bu baax a baax ndax sëriñ bi ci la nekkoon ci la nekkul woon kon bu ñu amee tawfeex suñuy kilifa di ñu ci liggéeyloo moom dañ koy dañ koy sant yàlla gërëmee kuy sëriñ bi dolli ci sant yi bu baax suñuy kilifa di ci gën a dalalit seeni xel di leen xamal ne am nañ ci cofeel te fas yéene cee it jéem suñu kem kàttu donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen caa wuutoo noonu waaye danañ ci jéem ba fa sunu kàttan man ñu gën a yokkaat sunu góor bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg bi ñu ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri bëri bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu mu toll moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoo ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noonu ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ca la bokk diggante ba bu ñu am si ñu dimbali ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diar la jógee na si daari Mame Diar war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmikoo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte. benn la ci benn bi ci des tamit nit dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu del soo te day doon sero rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarum lislaam rawatina yarum mbir bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram wa soxna Diarra mi nga xam ne luñ duppee daara ji tudde leen ko mooy di sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonu jotaay yu dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon te dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoo xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana indi jafe-jafe lool da ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moo xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom wala jàng génn ci mu tàmbulee di indi ay jafe-jafe su tàmbulee indi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo indil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu ba nga fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla danañ la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokkoo sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëlee ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee dañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jariño rek yéré dal lek waaw melni buñ soxla chocolat buñ soxla e beur buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xef xef yu ndaw ndawani ñu mëna koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc melni ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd réseau de ay sips ki ay radek xeyna baxna way nak mu toti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañ yonne seen doom ko defé ñuy muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonal seen wajur lolu wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lolu nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelewul serigne bi ci li leen serigne bi bëggal ci seen doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñewé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na aj ko ci kaw han yekati ko ay mbokam diko fa fek bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol baxam julina timis wala julina ge do xam baxam jogna fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances nam gi ngi ko namone lepp lu mbeug nga defal ko ko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul deppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolu parent d'élève bi mo koy défal domam lolu nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alquran bokku tak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkuñ élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuruñu koy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañuko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bess yi ñuy indalé nga xamné digënté bobu ñun itam dañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag tete pour nga defarat ko ba mu delu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève yi la ak ni ñi comporter wok seen doom ci waxtu wow yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jiré lool yit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamna ñu ngi ci xol ay safara xamna xeyna señu bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan di xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: ci wajur ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defaral le seen doom bamu ñew la ci dess ñu agalé ko te teyé lañ ci def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne lool lañ baxawon di ko def da xalé fi ñu nekk ni lén lu dul jang xamuñu ko li xew lepp du ci lu ab safane ñom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safane la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye boné mom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé soko baye rek ci bititam lañ ca defal man na wañe kon wajur yi nañu téy goné yi liñ ci def ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop wax da nga dem gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gëna comportement dina am lo xamné mom dina ko jomba def té mom mi ngi koy def té xeyna defé na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma am mam jaar ñu wajal ko bu mel ni wara mel faaw da nga wara sax sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gëreem ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel

0: mak morom julete moy labirante ak mom waaw ndax lolu ci dine la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner xamna ko bëgg du gusta ñak
0: yaakar na né ñi ngi ci won sax dafa melni soxna tiaram mi ngi ci am nañu bare ñu xamni adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamni ni fa la ñëpp di verser waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waaw waye lolu moy li gën ñëpp doon dajalé fenn waaw kay mu nek waaw kay waaw kay kay kay lolu mom lolu kon nak non la inshallah yaakar na né lolu dina gëna feñ ci dajalé gi wax mo ëpp jëriñ yaakar na lolu ñëpp dinañ ko nongo waaw waye téwut té man attend compte gi mom dañ ci kiwe sax dañ leen ko jox yeen ñep ah kay la nek fofu dañ nek fofu ah kay ah kay ah kay cheikh buñu démé fé rek cheikh fatima dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation mam diara moy institut diara tina mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna ñaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan di ko jox cheikh abdul khadim ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mo nak di koy rafet yoy melay rafet yoy melay alcorane yoy ñu bëgg tass sénégal wala tax dama am gone ay pipinière la nak forêt wa la jey forêt okay ngok ñu jëf non la
1: yakana ne waxtan wi mën nañ ko teug wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxane ak ni ci dongay war taxaw ak ni ci dongay war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kërug dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama la jox daati taggo daati andi kaddu yi
0: waaw ci dama cadd yi cant rek nak sant bokk talibé yépp sant leen yeen ñi nga xamni yeen waral li tay sene news di ñaan mu développer lool ba talibé yi fiñu mën di nek sénégal yi fiñu mën nek mën koy waaw te yalla nangu ko nangul leen liggéey bi ci nangu gogu la ko yalla barkélé ba yokk kon nak mo ngi ñaan yalla barkel bu baaxa baax yeen ñi ci nek nak di wax du matériel di yeen ñi ci nek tax ñu wax la yalla taxaw leen ci liggéey bi nangul leen ko ci barkep sentu ya ngi sant ñep kay di ñaar di mo waat ñep nak rek ci liggéey bi andak ñun andak cheikh muntaha ci yan bu reey bi xamna yalla nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ maam jaar fiñ tollu am nak lu jëm ci maam jaar lu jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp ke seigne legui nak lool lepp ab charge metti la won bu reey la won am nak li itam nako ñepp gëna ñaanal rek waaw mom sax ak jona ak yoy yoro nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nako ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano mëna katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan am
1: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi daati xamle ci jëm ci walu fondation bi nekk ci proxane bi soxna fondation soxna jaar bu se ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu se te ndaw yoy jigeen yoy nek fa difa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mourid difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation lepp nak li ci mourid wara taxawé ak julit ak kep sénégalais ak ku nek ci aduna bi degg ni nga xamne taxawale rawati ni nga xamne ñu nek fi ci France ma ngi nane señ bi kat na ngi ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñuy man ci liggey bobu yalla nañ ko yalla nangul ñuy fatali na ñoo ngi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di Serigne Issakha Mbacké Serigne Issakha Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence ji Serigne Issakha Mbacké moy Serigne Issakha Mbacké moy Serigne Bassirou Mbacké Serigne Bassir mu Cheikhul Khadim Serigne Issa Mbake mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa dat nek ci Turquie nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xam moy ñenn ci jëwri ni Serigne Moustapha Mbake Khalif Sara dem ci Yalla fi Yalla yagal wërul ko lool te liggey mbeug liggeyel mamam baxé wajurum eggilako yag ñu jitté ñag nanguy ndigeelam diko jëfé di mayti ay téré ñi diga Yalla ñu Yalla tax ci liggey bi Mbake Balaïssa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moustapha ngay éggal ko Mbake Ball ñu ngi leen sante di sante nga xamne ñu andal liggéey bi sante sama mbokk sama xarit Mourou Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci kaddu gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sante leen kërëm te ñu jox dajje be yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: bokki julidi fi dajé bokki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ñom mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né sey wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk wo ban yëg gi tam
1: yiine la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme ni ngi ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la démé dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man mayi jangale
3: waaw amna yeug bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen ma gëjë gis lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te paré go ci sa birum jang lan nga yéné doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamné mën nañ né ndaw señ Moustapha Bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
2: ligéyu señ Moustapha Bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: ñen ta'mim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax señ Moustapha Bachir man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamné même suñu avenir sax dañ ñun def ñu lén señ Moustapha Bachir daf ñu ko léral
4: goor ñang jigen ñangé raj raj lo adi den
5: poroxane ci digg beccagu magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallusi ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonone serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna talif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minanul bakhil khadim fi sirati cheikhul khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu alkhamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir momu bima ko amé yene liggeyal ko tamit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk ak juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambuli won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu amna ño xamne wax nañ lool way wër na né téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Moustapha mi ngi fi ndax li ñi wax Cheikh Mohamadou Moustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Moustapha xolé ba nopi wax na ko ne dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fook teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko xassine ba ci joxe li mu koy soti bim ko soti ba bare digeunte bobu nar ganar bi da ci yegaat ak yokote bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu baxul qadim nga xamne damay seenu jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci len pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi seigne bisir no don tanawale téré ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu pare manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax te bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bind
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
10: waye xam ngeen net dom lo xamni lu neex la ci wayjur waxna dom ci jigen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yeb lu bekté bi nga xamantene dom di gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo nga tuddé moy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents délef wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri do nga yo xamni seeni do nga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla ñu mokkale fi alquran
11: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxaan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxaan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la waaw tay ak cant la
12: contente rek sama xol seddu guuy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaar yi bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbegu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
11: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñ diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñuy wax sax doot bëgga togaati ci kër ga day bëgga yaqam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara su jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waju yaqam ci vacances jeex ba dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé
13: ubi marangeel ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mu jige dañu mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek nit ñi topé melonkan bo xamni ji damay dem damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew da wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarkhiya daru khudus yëkëti nañ fa ay xasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: daru salam téwor bi def juroom ñaar fukk ci ay million la bu waxel ya hess bu ya andaka ñaaru témir ci million la indi jang may reer yalla ne won sal xam ñu tuddu bun ji ya xam na mepp lay sa yottu yoon waaji non def la ji do yoni boro ci ben baat la mu ci yoni yoon waaji non def la ji do yoni boro ci ben baat la mu ci noni ka wote won juma ya wote ray ba seen mama bay tabax mu lay jang fay ba ka wote won juma ya wote ray ba seen mama bay tabax mu jang fay ba ku wote won juma ja wote ray ba la fakh de law di wuy ci jang fay ba ni jang bi la fay lu yalla nangu lu jekk tay mu nit ni ñepp rang bin mustafa tek li manal khudus la la waxon la bon fu ngey ngey dusu kepp ku dox sa nangu nay ni xeyabu badal la wuy ci ki tax ngay xeyabu legi sa nangu nay ni reus nga perdi sa tak tas ni ñen nga la di dab keen ko xam ala yi dox len moro soxla lay ala yi soxla moro ku watul legi sa mako salay kuy jiwal legi nga ñak sañ sañ seeda sama jara fana ngay xur ngir jëm ni baam te yaangi memali keur seeda sama bi muslawé so aw kar te yaangi yor wala di denc ko kar seeda sama bi muslawé so la te yaangi teur xay yi di sokki ni la seeda sama bi muslawé so tergal te sambase yi fasam dalay gal seeda sama kawr la wonilo te yaangi yor wala te ya te wala yaangi fulex kembeu seeda samaam garal la wonilo te wala yaangi fulex kembeu liggey may man la li wala mo birum serigne touba la bu ko dem te ngeen ko cheikh mame sinare yi te fay gine yu bon yu wacc la yi keren li seen makkar yi xonte ruuy legge li nak seen ala yi ruuy su ngeen doxul bamba ala yi juri te ngeen ko jox jigeen yi nak serigne roy len ci roxal bu la ñu daye lepp la daal jale yeen ko gaaya cheikh mourou mën na jakk dem defon saam ba am li wote gi bi may mam dam daal ni mo ne da ko yeen mouride ñu ko am ni aka sa faride kero la na su mam de tabax lu di yeggalul lu jaamu may tabax lu jakkam defam na am juma ko tontu ku wedd ni laaj ak serigne cheikh gëndi cheikh mourou da xam mourid ni mak ni jëwri ñor moy ni wuñ te deur ñam be moral gi yel baye ak di sant magam yu bax yi ci mustaqam te musna wude lenn lenn yoon yi te musna wude mag yi ci de yoon yi te musna nos musna ne lokay yandor te musna def aw ñom me ma dem bu te musna tan agina musna jaxam musna bi de ci muk musna ñetam bëggu serigne bi maalam al khalaatam rabbal na jërum kala na batam musna seri seri ko may cheikh cheikhu foko ci sa rubon la mas cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekke lepp ndax mouride hak li hurmatil khadim wal maqdumi aska salam min al khadim alayhi ma yusala bi ihsani ahmad bas ahmad bin sani allahumma salli ala
1: mbokku julit yi mbokku talibe yi li moy len ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eut soxna diara bu magaluk poroxane edition 2019 lolo waral ñi fa teewon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bashirou mbake muy jëwre ñu fondation mam diara busso mu yag fi lol te and ak wër
2: mono ko wan moy ndam lu yallo nga del ki jamna mo jogo san xewal gi may abdul khadim mono ko wan moy ndam lu yallo nga del ki jamna mo jogo san moy jaratullah turwi ak njegam waya ful

0: proposé mu nek ben mo xamné ni fa la ñëpp di verser waaw té lool nak il faut mu am compte spécial waaw lool nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waaw waye lool moy li gën ñëpp doon dajalé fenn waaw kay mu nek waaw kay waaw kay kay kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yakar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo ëpp jëriñ yakar na lolou ñëpp dinañ ko nongo waaw waye téwut té man atana compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñëpp kay la nek fofu da la nek fofu kay kay ah kay cheikh buñu démé fé rek cheikh fatima dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation mam diara moy institut diara ci lekh mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamné non la soxna diara soppé lepp tax bu ba koy yalla tan di ko jox cheikh abdou khadim ba da def ci mom ay qualité yu nga xamni man na dekk ku melni mom nak di koy rafet yoy melay rafet yoy melay alcorane yoy en beug tass sama ya wala tax dama am golay ay pipinière la nak
1: foret
0: ba la jey foret okay ngok ñu jëf non la
1: yakana ne waxtan wi mën nañ ko teug wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxane ak ni ci dongay wara taxaw ak ni ci dongay wara jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kërug dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama la jox daati taggo daati andi kaddu yi
0: waaw ci dama chat yi cant rek nak sant bokk talib bi yëpp sant leen yeen yi nga xamni yeen waral li tay sene news di ñaan mu développé lool ba talibé fiñ mën di nek sénégal yi fiñ mën nek mën koy waaw té yalla nang ko nangul leen liggéey bi ci nang gogo la ko yalla barkélé mo yok kon nak mo ngi ñaan yalla barkél bu baax baax di yeen ni ci nek nak di wax du matré di yeen ni ci nek tax ñu wax té nak yalla tax mo leen ci liggéey bi nangul leen ko ci barké sëñ tuba mu sant ñëpp kay di ñaan di mo waat ñëpp nak rek ci liggéey bi andak ñun andak cheikh muntaha ci yan bu reuy bi xamna yalla nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bachir di jeuriñ ba tax muy jeuriñ mam diar fiñ tollu am nak lu jëm ci mam diar lu jëm ci programme mom moy responsable bi moy president fondation bi moy lepp ke seigne legui nak lool lepp ab charge metti la won bu reuy la won nak li itam da ko ñepp gëna ñaanal rek waaw mom sax ciona ak yoy yoro nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nako ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano mëna katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan and
1: waaw kan nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi daati xamle ci jëm ci walu fondation bi nekk ci proxane gi soxna fondation soxna jaar bu se ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu se te ndaw yoy jigeen ñu nekk fa difa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mourid difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mourid wara taxawé ak julit ak képp sénégalais ak ku nekk ci aduna bi degg ni nga xamne taxawale rawati ñi nga xamne ñu nekk fi ci France ma ngi nane señ bi kat ma ngi ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñuy man ci liggey bobu yalla ñu ko yalla nangul ñuy fatali ñoo ngi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di Serigne Issa Mbacké Serigne Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issa Mbacké moy Serigne Issa Mbacké moy Serigne Bassirou Mbacké Serigne Bassirou mu Cheikhoul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa dat nek ci Turki nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xamne moy ñenn ci jëwriñ yi Serigne Moutakha Mbacké Khalif Sara dem Yalla fi Yalla yagal wërul ko lool te liggéey mbeug liggéeyal mamam baxay wajurum eggelako yag ñu jitté yag nanguy ndigelam diko jëfé di

ay tray ñi diga yalla ñu yalla tax ci liggey bi Mbacke Balla Issa yalla yagul la fi ba lepp li nga bëgg liggeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy serigne taxa ngay égal ko Mbacke Balla ñu ngi leen sante di sante ñi nga xamne ñu and liggey bi sante sama mbokk sama xarit Mor yu Fall ne kon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci cadre gi Pape Cheikh Fall ñi ngi leen sante ne kërëm dañu jox dajje ba yeren jamono ci Serenity TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: yar ak ëllëg réew mi yépp moo cee bénéficié. Kon looloo tax ñi ngi fàttali nit ñi système parrainage bi ne ku ko man ku ne nga xalaat ne ba doon teg téeméer ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépassé duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yu muy ñetti junni mën naa dundal kenn. Bu ñu yemee ci daayire yi maanaam financement 2000 yi ak daayire yi kese mën naa am danañ gën a yéex a àgg fi nga xam ne fi lañ ko bëggee. Tandis que buñ ci yokkee lii financement bi day yokku te itam muy lu nga xam ne mën naa nekk te du yàqal kenn ku ne ca la nga xam ne moom ngay def feneen ak feneen lu baax. Ndax téeméer par bis wax dëgg yàlla yàlla mën noonu la ko mën noonu la ko ñu bare bari booy wax ñu ni ci bi wala leen $1 par jour wala wala wala leen €1 par jour nga xam ne kenn ku ne mën nga koo teg fee fàtte ko fa nga xam ne bis bu set kenn ku ne dépensé lu ëpp loolu. Te loolu di muy tuut mën a dundal nit non seulement da lay dundal nit waaye ndax nit ki xalaat tuyaa ba ji nekk ci dundal nit ëllëg yi nga xam ne nit ki léppam jeex na du jëf jum jëfoon ngir yàlla. Te loolu dafay ñëw kooku lu ma tax xalaat la kon nekk lu baax buñ la wanee yoon woo mën a defee lu baax defal ko sa bopp dencal ko sa bopp da nga caa war a gën a jublu. Loolu moo war a système parrainage bi te loolu ginnaaw tubaab yi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma laag ñi nga xam ne doomi ñëpp lañ doomi Sénégal te itam njariñ liy génne ci ëllëg ci ñu mel noonu ak seenu bi yar ëllëg ak seenu tasaaroo ci àdduna si ci réew mi yor seeni kere yor seen njabar yar leen ca noona kooku Sénégal gépp koy bénéficié ndax googu nu mu mën def li may wax toujours dana nekk geneen Sénégal.
1: Jërëjëf sëñ Assan Fall ak waa régie sant bu baax sëñ Samba Gueye mi nga xam ne moo ñu doon monteel élément bi waaye itam sëñ Cheikh dafay mel ne sëñ bi indi na point bu am solo muy parrainage bi am na lu mu doon junj xëy na jotuñu ko indi ci élément bi mooy parrainage bi mën nga koo def waaye du dangay singale benn soxna jaara rek ni moom ngay parrainé ndax loolu xëy na am na explication yu bëri yu ba xam naa dama lay bàyyi nga ñëw foofu.
2: Waaw jërëjëf soxna May ni nga ko waxee noonu la parrainage bi sëriñ bi leeral na lim ci jublu ak njariñ lim mën a indi ndax ni nga ko waxee liste d' attente mooy ñi ñu tuddee Mame Diarra te ñu bindu dañoo bëgg seen doom ji ñu tuddee Mame Diarra dugg ca daara ja kenn xamul nu mu toll ñu bare bare lañ te gis na ne suñ jëloon téeméeri Mame Diarra yokk leen ci ña fa nekk fi mu ne nii ndax fi mu ne nii ba daara ji ubbee ba léegi 450 at mu jot moom lay accueillir ñu yore leen seen lépp nag maanaam wayjur yi moom dara waru ko ci doomam bi mu tuddee Mame Diarra dugal ko ci daara ji dara waru ko ci. Su ko defee ginnaaw nag yéene Cheikh Mamadou Moustapha naka jekk yéene ki soson daara ji Seydou Moustapha Bachir moo doonoon daara ji di yokk capacité d' accueil mën a jël ay Mame Diarra at mu jot lu gën a bari ba dem ci ay junni loolu ngir ñu mën caa àgg ci lu gaaw mooy bokk na ci li ko mën a may muy programme bii nga xam ne suñu saaf mi ngi doon leeral muy parrainage bi. Ni nga ko waxee parrainage bi du ne dañ lay jox diw Mame Diarra sàngam yow moom ngay parrainé déedéet. Ndax objectif bi mooy lan symboliquement nga ne parrainé naa menn Mame Diarra waaye day bokk ci mbooloom Mame Diarra yi. Nga xam ne yow menn mi soo ko parrainé di ko di joxe 15,000F par weer. Ngir luñ ko yore ngir dundam. Loolu day signifié daanaka ne 450 Mame Diarra yi fa nekk yëpp yaa ngi leen yore yaa ngi leen di dundal. Te loolu ci symboliquement ci diine dafa am solo. ndax de benn nit nga dundal ko. Mel ne dundal nga mbooloo. Kon loolu lu am solo donc philosophie parrainage bi loolu la ndax dañuy bañ itam nag. mu mën a am xëy jëg seen ndax su kii parrainé mii Mame Diarra kee parrainé mii Mame Diarra kii di defal ki mu parrainé loo xam ne ëpp na li le keneen parrain di ko defal su yàggee mën naa indi jiix jaax ak yarin wi nga xam ne dañoo bëgg ay waaso yu bokkut ña nga fa daje jóge ci région yu bokkut te lépp dañ leen di yar ci benn yar bi muy jikkoy Mame Diarra bennoo googu ak uniformisation yar bi lolu itam bëgguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolu kon moy jublu way parrainage bi te forum bi nga xamné ñing koy

ay gëbërëb sangam kon li mën naa doon suñu dalikaay ñun ñu dalee foofu ci biir 85 millions yooyu li nga xam ne moo ci nekk ci wàllu lekk lekk gi nag mooy lépp rek bo ku ko xool sax ci lii di nga ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ceeb diw yàpp ñebbe tamaté ak ndugg divers yooyu yëpp maanaam loolu laa def ci ni mooy 54 millions 11 793 mooy alimentation nga xam ne loolu rek ci wàllu li ñuy jëfandikoo ci lekk rek la mat na 54 millions waaw. Li nga xam ne mooy ci carburant wàllu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xam ne moom moo yor liggéeyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak oto yi nga xam ne ñoo xam ne oto direction bi am na oto intendant bi am na oto boo xam ne mooy dox service yi maanaam ci carburant rek ren ji maanaam dépense nañ ci 2 million 178 485 2 millions. Ndugg mooy divers mooy nag nga jënd kecax jënd gejj jënd tam patamate ndax moom kii nañ ko ba pare carotte supame navet laaj nangam poobar jimbo yooyu waaw yooyu nga xam ne mooy divers moom dinañ ci dépensé bi weesu nii 7 million 175 764 bi weesu nii at mi weesu. Li nga xam ne moo aju nag ci wàllu ceeb bi ak dugub ji ak mboq mi ndax cere ji ñun buñ koy togg dañ koy boole waale ak mboq ngir loolu daal xam naa suñ mbokk séeréer yi bëgg nañ ko loolu dafa saf dugub ji ak ceeb bi yëpp buñ ko xaymaa maanaam mi ngi toll ci 10 million 331 560. Mu des nag li nga xam ne mooy ordonnance yi loolu nag boo déggee ma ne ci ndax ceeb bi 32 tonnes nañ koy lekk nañ ko ci at mi weesu laa bëgg a wax 32 tonnes 980 lekk ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñooy def bu lu ñu waroon a jël 90 kilos nga xam ne moom la ñu waroon jël ci dugub au lieu mu doon dugub kese rek nga xam ne cafke gi du ci ne dañuy jël 2/3 yi def ko dugub bi ci des ñu def ko mboq ngir mixture bi indi li ñu soxla dëgg-dëgg ci cere ceeb bi nag moom noonu la ratio bi nga xam ni moom lañ koy moom lañ koy ci anam yooyu lañ koy jëfandikoo mooy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nag ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñ bos mat na 400 nangam waaw kon bokkuñu waaw waaye buñ amélioré la ndax standard bi moo doon sëriñ bi bugguloon a def loolu te méngoowul ak li nga xam ne moom mooy standard international ci nutrition waaw moo te loolu la jëlit base pour def ko lii te loola lañ ñun bi ñuy tàmbali dañ ko tàmbaloon di jënd par genn wàllu liibaru poobar jënd ñaar dërëmu kecax di ko def noonu ba xam ni soo ko globalisé par ni sëñ bi wax boo globalisé nag par semaine nangam lay doon kon kii di dem ci noonu ba ñeme ci di ko def nag par ñaari semaine fi la ñuy yemagun nag ndax dafa bëri produit périssable yoo xam ni soo ko jëlee pour échéance bu gudd te amuloo froid wala fenn foo xam ne conservation la eh bien on y perd loola war itam nag ñu xam ne 15 moom doy na ndax du ko weesu rek day indi ay pourriture moo waral ñu di ko defal nga xam ni loolu mooy ci li nga xam ne mooy wàllu budget alimentation donc nga xam ne gis nañ def nañ ci ay rubrique yi mooy li ñuy lekk dëgg-dëgg ak carburant bi nga xam ne moom la ci consommé ak yeneen yu sew-sewaan yi nga xam ne moom la jënd te ñu wala fi di ko woowee am ndugg mu des nag léegi salaire yi ñaari partie la mooy yi nga xam ni dafa aju ci ñun mooy man bu ma jógee kon war naa mën a dem ci internat ba xool ña fa nekk nangam jógee fa dem ci waañ wa xool ña fa nekk nangam xool ci balekat ya nangam xool fóotkat ya nangam donc yooyu mën a 11 352 500 la waaye nag loolu lettkat bokk ci yaay daara bokk ci toggukat bi bokku ci déedéet waaw.
kon dok te ñooñu